Ankara. Neke, bi goor gi di netali gënti gi bobu soxna si manam tante Yusufa bobu mu ci biir kër gi te dégg na ko goor gi woo ko ba mu ñëw mu ne yow soxna si maa ngi lay ñaan ñu ngeen nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko.

mo ni mo fi tan da nga taqtulu bi nga xamanteni jog nañ fur ni nak legui li ci dess moy jekkale ko ni mo lay rek yusufa ben yoon am ko ci bakam rek do wuti ko ye osa mo ko fi yusufa la ko neneen yeen samay mbok xana ko na waxo nak yeen ci ne nañ ko jëm yeen ko bidul ko ci teen su fa nekke ba de ñu xamni xifa ko ray ak ma waye ñun ray ñu waye nak dere tu doomu yenente dafa foor tur ko dafa foor suñu alkane xat na ci duñu ko ray ñu ne ko wa d'accord dutuñu ko ray comme nu mu def li nga wax ñu daal di jër Yusuf alayhi salaam

dena legi nak ñoom lañuy xamte moy di ñuy demé ci seen moy di ba waxtaan ak ñoom ba won ko ne ko yusuf tiya lek nañ ko legi nak ci kontrol bobu la mu nekk ban pexe la mu wara teela pour mëna denc seen baaxal ba convaincre

dalu ko mom ci ci katu yalla ak baxam fasiyene continuer sen tam bi ci ko doron te modi yusuf ak mbokam mo rek

mu wax ni nit di waxe ci li di wax ko ne ko la wa haqq shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alayhi wa inni ladhibun gharibun min biladi misr mu ne ko ci li ne ko yow yaqub dinna ko ci sa ak bi jaw dinna ko ci sa ak bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam bekk ci man lekkul sa doom mu itam xana xamulone seen yaq ak seen de yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañ ko am lan ñu rabbi mo duñ ko laal duñ ko jangati man lay yegal ne dañ ma dooral sosal ma tumal ma waye lekkuma sa doom man nit ci dugg tumran kala ma ngi joge egypte yaqub

Yang sana aku dia kasa rendingan benegat benegat cikrim sekon kumuwa murendingan kuat don kuwaj am benne dekendom bu ñewon don ko ñaan ci li mu rendi mu dantal bañ ko ci amay wax ni na lolu motax yalla na to ko itam jël ki mu gëna sopp ci domam takal ko ko mu ne ko legi dal yeen ko ne yakub xam na ne domam sank nañ ko waye xam na ne itam domam deewul ndax te nga di wax nako ci wax yu wër malakul mawt itam wax nako ci wax yu wër waye ni metti yonenti yalla yakub modi taxale ko bu mu taxale ko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggum yusuf di nek ci wetam rek loolu nga ko metti waye bi dafa yaakaar ne yusuf dafa de mom xamul na xam bu wër ne yusuf de ñu yusuf sax na ca teen ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti

ucine krek lerna leray go xamanteni war na tax yusuf muñu muccu ci moy bobu nga xamanteni ndaw si wona ko ci e mën na nak bu ci fe yusuf mu ko ta e mo wona muccu ci ndaw si lu yalla mo intervenir mo ci ne jigen mom ak wilaya da ca akul su sama to amul wilaya c'est comme ñi am wilaya sax ñi am problème comme ñu fexé ba wétay ép ko xamanteni é bëgg na mucc ci moy fokk ngay daw wétay dégg na ci mak ñi netali ni ci hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da na wax ni wétay yu jigen ak ngor mu né ñaar la ci xaw woon wa ngir bi so ko wacc ci table bi ak wax ni yes bi so ko wacc itam ci table bi né na ñoom ñaar ñu la ci xaw woon kon nga gis ni kon yonentiba sallallahu alaihi wasallam su fekkente ni wax na ni fitna bi nga bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal e sama xet moo di jigéen moo ko itam benn borom xam-xam maanaam faylosuf la bu wax ne inna axtara maddatin imtihaniyatin fi xayaati rajul hiya almara ala alitlaq loolu itam e nattukaay bi nga xamante ni moo gën mën a sonal góor ci nattukaay neneen moom moo di jigéen kon yusuf bu fekkente ni am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg e amoon xalaatu jéema e fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam da fekk nag ne dana ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yonent yi léeg-léeg seen bachariya day jouer ci ñoom su ko defee nag comme yàlla am na lu mu namu ci moom mu intervenir ba yusuf mucc ci ñaaw dem boobu nga xamante ni naroon na ca dugg waaye bi nga xamante ni njëkkante nañ bunt bi moo ko ak ndaw si yusuf bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax nañ ne presque dafa xàppati sax mbub mu sol yusuf bi mu dawee bu ubbi bunt bi lanu fekk juste e borom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabar mu ñaaw xamte li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dund ko dundee metti na xool na ndaw si bëgg na yusuf mbëggeel boo xamante ni du ko benn yoon yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañ ko tëj wala ñu dund ko dundee metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu rey ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye yusuf bi nga xamante dañ ne isaala tu tuuma ci anam xorri waaji maanaam gor buñ ko tuumaalee daf war a dingi tuuma la te yusuf soxla si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkk qaala liraawadat ni an nafsi yusuf ne bee moom ci boppam moo ma doon sàkk ma daw kon mu mel ni mbir yi lañ waaye mu ne e ndekki azizu misra bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn

gider. Mutlaka nam, tamam dönlek kak, fulli, nikonam da kek pak, wala nyam indönlek, mutlaka nam, hamme pide nyam wa akseniya. Yatik pak abarek, dikutama tisen lokayi ditak, bata jangi tur, teyli gunyuni, mungi, tur sen deret. Eh, am tanya wassak ni, jatik bukunyu bari, fatu nanti, nam bari kanyu ganyu emet, waye dal li ci mëna wax rek ñu jigeen ñu dal taaru yusuf ci buul na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bi ñu ko ñoom ndaw ci moom ñu nak tamé ci ni mo dara ay la do

loolu tam tej bi dana ko daf koy laaba te itam day far bakkaara kon bari na ku ñu dugal kaso niki dugal kaso boobu ñu ne dugal kaso bari na sa bakkaar yu bari yoo xamante ni far na ko te dindi na ko mu mel ni kon bi bi azizu misra dañe ko gis ni yoo sami kartu set bicc la ndax jabaram setal na ko setal ko itam chimiste ba nga xamante ni xotteeku woon na ca gannaawam setal na ko itam

melni kon is walu yonent yalla yusuf alquran nakena ko motax muné dalika min anba'il ghaibi ruhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla waxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko iswar bi bokkon ci iswar yi nga xamanteni

waxtu bo xamni rombu na ci guddi te gisulo benn njabootu yonente yalla Dawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Dawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yif ko bëccëgg ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonente yàlla Dawuda li alquran wax ni wazkur abdana Dawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonente yàlla Dawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu. Waaw, ñoo ko dëgëral lu nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam. Waaw, barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junni malaaka ak ñett, fanweeri junni soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonente yàlla Dawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag

djeggulul bopam dana djeggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw dana djeggulul moromi djulitam yi nga xamanteni ñu ngi dekk ci def lu ñaaw waaw bu len djeggulul ba pare nak so bi djeggulul bopam da na wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa'asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga djeggal moy kat yi amana su djegalé moy kat yi dang ma meuna djegalalé xam nga ki ñaan yalla yalla nga tijji ni ci kasso bi te yow nga nek ci kasso ba ah buñ leen tijje itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi djegal la kon lolou leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ngeegël waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop ñeen ci Abdullah mu wax ne ñeen ci Yalla Daawuda bu mu duggé ci njumte bi ba légui ba ñu mu faato ma suta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw mu suta nangu teen ndax dafa ne rek bu teene jaakarlok boromam ndax kess gu reey go xamanteni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla natto nag ba xam ni nit ku baax la kel ko yàlla nag waxee ni ko ya daawuda inna jacalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah inna allazina yudilluuna an sabilillahi lahum cadaabun shadiid bima nasu yowma alxisaab yàlla nag kela waxe nag yonent yàlla daawuda ne ko yow yonent yàlla daawuda sa ko yu rafet tax na nag wax dëgg yàlla naw naa la kon nag def naa la nga nekk sama xalifa fii ci kaw suuf ma def la ngay avocat itam kon na nga at nit ñi ci dëgg te bañ cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yu ñu dugg nga jaar ci doo ci mën a jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñoom di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ñu fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waaye def danaa ko réglé moo tax wax na ni alxaakim huwa dhillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu ak tekkat bu maandu mu ne al muqsituna ala manabira min nur an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin allazina yuqsituna fi ahlihim wa xukmihim wa ma maalu mu ne ak tekkat yu maandu yi ëllëg yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom bu ëllëg daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te du atti dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atti dëgg nag kooku moom mooy dugg àjjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na jëlee ko ci abi saïd al xuduri radiallahu anhu mu ne inn ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum cazaaban imamun jaa'ir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ëllëg yowma alqiyam te muy gën a jege barab ci yàlla maanaam muy gën a jege yàlla ëllëg nee na mooy attekat bu maandu mu ne ki yàlla gën a bañ nag ëllëg yowma alqiyam te mu gën caa metti mbugal moom mooy attekat bu jeng kon attekat yi ñu bàyyi seen bopp xel xam ne itam li nu yor responsabilité bu rëy

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allahu al karamat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muniko picci mi mu may nuyu di man ndokel itam ci tarangi gima yalla jox di man ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tagu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daari koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman romb nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala musab ko xamnako yent yalla Sulayman dekkum masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi and jinni bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqik فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghina lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkoo nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci tambax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu meeni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jox fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan bu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonati yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax nañ ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax nañ ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ni sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nango wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len dagu len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah muné ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muné ko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muné ko jubluuma itam ci wax ji né sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dekkute dula añane dara te du len yakal dara waye nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digal len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolu dana tax dootu ñu mënate sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diine mu joge fi dem europe wala mu dem amerique complexe japp ko ci materiel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waaw jaamu yalla fep ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla di ko sabbal te buñu gisee li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini muniko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud muniko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de muniko dawa jarahata qalbihi mune ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman muné ko dedet muné ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika Daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman muné ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci re itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñett ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguura ko yittel ak alal mané ko kon nak te deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muniko yow Suleyman nak xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delu muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la tere nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar ci woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis neen ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax na mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokk yi gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am carton yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñom jinne yoy yalla tagatalon na jinne yoy yeb yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonentu yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonentu yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanniko ci xéjam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuti wante itam teewul ahlus sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonenti yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donnu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim e ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donnu Sulayman kérok Sulayman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg sakal fexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Fadja.

luy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indiwulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nekkon waye gis ngeen hudhud ba mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonenti yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin nabain yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahumush shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim Hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamuna kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay san jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ni amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xeurum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonenti yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba set na ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñi wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yenente la dana ko xam ci lay yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanni fa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nanguko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysatid dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yeen dal ay niti poukere ngene ak niti epplanté alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na mo nubu wa jox ma hikma motax mune len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wu mako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñu mëna dékko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalik wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu degg liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekk ko su boba da nañ am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يونت يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenenti yalla sulayman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mana ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
def ko ëndalé moy tiab yi nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu dan tok def ko ëndalé wanti bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé bu jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mo daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chaise bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlali chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chez ba reyna reyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ni ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ni qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci saba ñu ne ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al-arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى wa azima sultani kon dafa melni ñetti wax amna ci ñi ne borom xam xam yi wute nañ ci li tax Suleyman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chaise bi te alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lon nango ci yéfet bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu toubé chezam balé dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gisam du aduna gisam itam du chef ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chef ba mel neena rafeta wi chef ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chef bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamanteni Yalla am nako, waaw, ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla jox nako Suleyman.

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoyu di haruta ak maruta wante yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wër ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñuy wax zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wante leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme nima ko gëme di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laajte ne den waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek daldi yeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaika yoyu di harut ak marut te yalla wacce den ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax dëgg yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu kon nanu nané da di joté ak ndaw kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daldi kar waji daldi koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ñialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-samaa du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeeg di dem ci ko asaman duñu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermande la gis nga nit ñu bari legi yermande yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermande la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermande la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermande yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermande yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci ko ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mënu xëpp ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonenti yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonenti yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibadah mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam neko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ngeegal ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legui kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len nex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaay ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètres yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yonent bi ñom japp neen ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax neen ne bu fekkenti ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wëjju day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar ci joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon suliman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëmadik yalla lool moy ak kéfer legi nak ab yéfer nga mën nañu jëflante ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar da len la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen lako meuna dalen lako jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ak yenen te nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ab yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxon
yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenente bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé ku ñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza lañ koy tuddé mu di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaful aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yeen ñepp bogo gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yeen nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel ne ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena waman ya'ish an zikri rrahmanin

modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon ne loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet ni ta dakk ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dakk waaw yalla yamu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wa zaytun wa turis sinin wa hadha al balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim xola yalla giñ na ci tin giñ na ci zaytun giñ na ci turis sina giñ ci makka waaw giñ na ci ñent yef lum wax giñ na ni mom yalla bind na dooma adama ci melokan wa rafet waaw kon nga xamne adama lolu ak jaglel ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yir doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ca top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam dellu suwat ñun ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continue ki yeen ci thème bi ñu dooroon te modi uridu an atuba maana ki nga xamanteni dafa dem ba xelam dem ci tuub mu bëgg delu ci boromam yoon wi mu wara jaar ba mëna juboo ak boromam. Ñu waxoon ci waxtaan wi weesu ni tuub dafa am ci ay shart yu mu tegu mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na ag ci fukki shart ak benn mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax waaw mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax waaw ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee ndax ñaari loxom dafa dagg ba amatul loxo yu mu mën a jëli loolu tax mu bàyyi sàcc kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boromam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boromam di njaaloo su demee ba tëlee te li tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe waaw ndax ki dem ba tëli mënatu ci jigéen dara tax nga ne bàyyi na dootuma moyati sama borom kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul dëgg ga yàlla taxul waaw dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na waaw mu xam ne kon plan yàqu na mu faf wax dëgg kon nag tuub bu ko nit ki dee def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla kooku mooy charte bi nga xamante ni mooy charte bi njëkk. Bi ko ñaareel moy bëgg nañu an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu, bëgg nañu ki tuub itam yëg ni bakkar bi mu doon def baaxul daf koy lor, mu yëg ni dafa génn ci lu koy lor jëm ci lu koy jariñ. Ndax ku ne xam na ni yi yàlla tëri yépp baaxul ci doomu aadama bi daf koy lor. Mu xam ne fenn ak wàññeent la ci nit ki dafay wàññi dignitéem, dafay tax mu ñàkk personnalité. Mu xam ne kon fenn baaxul daf koy lor ci personnalitéem, mu daw ko. Mu xam ne itam njaaloo dafay yàq organisation famille, ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu, muy upp sik-sik ki juddoowul ci yoon. Kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow, lor la itam ci société bi, lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon, nga daw ko ngir lor ya ca nekk. Kii nan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam, baaxul ci wér gi yaramam. Beneen bi ci des itam lu ci naane ba man di te jàpp ko mën naa tooñ gor, ndax mën na koo xas, mën naa jur ci moom itam ak doyee di, ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw, wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda, ndax yàlla dafa fonk nit. Kon nga xam ni sàngara noonu nit ki la, ndax daf koy ñàkk la fayda, dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe, mu daw lor yooyu. Su dee carte la itam nga xam ni carte dafay jur ci nit ki yaa fus, ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn, loolu day jur ci nit ki ak yaa fus. Te itam dana jur ci société bi non, ndax ki ngay kartal soo demee ba gagné ko, loolu mën naa jur ñib gi ñu gi xool ci moom. Te itam mën naa jur ak bañante, mën naa jur itam ak noonante. Lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di kart. Bu dee sàcc nga xam ne sàcc jëlgati alalu nit ki la, ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom, mu dacc coono bu rëy, nga ñëw dajj bitigam wala nga dajj këram, jël alal ja dem, jëlgati nga alalu jàmbur. Loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy. Amaana sax alal ji nga jël daf ko leboon, wala momu ko, wala lu jiitu mu koy am def na ca coono bu rëy. Soo ko am nga jëlal ko ko mu war a defaat coono, beneen coono bu rëy itam pour amaat loolu. Loolu itam jalgati alalu nit la, baaxul, mën na koy jural musiba yu rëy. Te nit ñi yematuñ sax ci sàcc, léegi dañuy agressé nit ñi, ray leen, nangu seen alal. Kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci. Su dee lu demee ni ki rambaaj, nga xam ne itam rambaaj baaxul, ndax taqale diggante soppe la. Fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp, ba def ko ci xol yi te dara nek fo won ndax kenn ku ci nek umbulon nga sa morom ciofel umbul ko mbeugel jubo am yow nga ñew pour sa bëgg bëggu bop top sa bakkan tax nga am no bëgg ci no bëgg doxale ci seen digënté nga ñew nek ko rambaaj rambaaj ci digënté bu ba digënté ba yaax ko kenn ku ci nek di ëkk sa morom and dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg baax te jubo amu fa société ba du mëna baax ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni al jamaatu rahma xol yu bolo nek ben neena yermane la kon nak ki takale xolu julit ni koku mu ngi indi musibe bu reuy ci société islamique bi motax ñu ne rambaaj du dugg mukk al jeune kon mu melni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis la'natullah alayhi dafa magal ba ciono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexé ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wanti formé na njabotam bu liggéey ba mu daan taxawé légui njabotam ñu ngi koy taxawé ci gën jaarafeti anam légui dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay trop di yabal njabot gi diko doxali service wax ni ni iblis la'natullahi alayhi chaise bobu mu tok su bëggu jot njabot gi dañu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw neko man de fexena ba diw njaalo wanti du ko falé dañu gis keneen ñëw neko man de fexena ba diw sacc wanti du wax dara ni gis keneen ñew ne fexena ba diw fen du wax dara waaw dañu gis keneen ñew ne fexena ba diw nan sangara du wax dara waye ku ñew ne ko fexena ba diw ak diw takaliko ndax jaxasena seen digënté ba andatuñ wax ne ni day ré ba yëkëti tank ya ndax kontaan waaw nax rek mom limu gëna bëgg mom iblis moy ñaari julit ñu bokk pass pass and ngir jëmm yalla takaliko lolu moy li gëna neex iblis wante itam nga japp ni lolu moy li gëna naqari yalla kon li gëna neex yalla mom moy ñaari julit yu and ngir jëmm yalla motax ëlëk wax neen ni yalla du wax ni ana julikat yi yalla du wax ni ana workat yi yalla du wax ni ana ñi doon joxe azaka dede yalla da fay wax ëlëk yowmal khiyam bu ñepp dajé day wax ni ana ñi soppante won ngir sama jëm su ko defé ñi soppante won ngir jëm yalla ñepp dal di yëkëti seen loxo ni ñu ngi ni yalla ne kay len man rek ma am ker tay ma dugal len ci sama ker ken du len rek le ba malaka yi rek le jam yi ba nopi ngeen yobmi dug al janna kon nga xamne yalla julit ni deppo and ngir jëmam rek la bëgg mu melni kon rambaaj baaxul nga xamne da fay yaq society da fay nek itam jangoro ju bon ci society dal nañ ci yalla mussel bu re jiw kat bi itam ma xamne mo mi jiw mo ngi jal gati deru moromam di ca wax naka sudul non su de re itam kiko def lay dem ba xeb ay nawlem te nit warul xeb nawlem su de añaan nga xamne itam sul ak sul xewalu yalla la waaw añaan ki añaan dafa nangul li yalla teureul d'accord ci weddi xewalu yalla la bu mu defal nit nga gis ni yépp nak ay bakkar la yo xamanteni bakkar bu ci nek fess nga delaki lor fess nga del li itam ci mbon yow nit ki nak so demé ba xamné ba yek ni li ay bon bon nga ci nga budé ku ci lolu dana tax ëlëk itam fo fateliko bakkar bo ma sana def da nga cey reccu waye do ci bekk motax ñu ne kon mi ngi yek bonuk bakkar bi yek lor yu mu def ci yow ba tax nga budé ku ci bakkar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say bakkar dotu la ci topati dara ni biko ñettel modi an yubadir al abd ila at tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé bakkar warna gaw lol jim ci tuub ñene ndax li an ta'khir at-tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaju ila tawba ñene ndax yeexa tuub ci bopam neena dafa nek benen bakkar waaw yeexa tuub dafa nek benen bakkar kon li ñu bëgg ci jambi moy bo defé bakkar rek nga daw dal ci tuubi ñene bi ko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ñune li ñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ne jéggel nañuma bakkar bi kon samay bakkar wañé ko neen waaw ba lolu tax itam nga ne kon na defat bakkar rek jéggelu wat ndax samay bakkar bu doon ni fukk la jéggel nañuma juroom yow wala jéggel nañuma yépp kon setna wi ci bakkar kon suma defaté bakkar itam du ay dedet ñu bëgg fofu li yentib sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digënté ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi di ragal itam ni ken jéggelu lako waaw suko defé nak légui doto sañaté def bakkar te itam dina gor gor lu ci yokk say jaamu yalla ndax say tiyabu ëlëk mëna bay ñu ne bu juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ne bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekente ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yu yagg yo xamne da wo wor so demé nak bu tuuf djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkent ni itam mën nga ko nga fay ko su fekkent ni itam julli ya mën nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci mën rek nga def ñu ni bu juroom bennel bi موي أن يفارق موضع المعصية إذا كان وجوده فيه قد يوقعه في المعصية مرة أخرى من بجرم بين البي موجي برب بمدان موي يال سوفي كنتني بفدلو واتي منا موي يال من مقداينك برب takaliko barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale ak moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw dañuy wax nan ku ndobine ray sa baye fo gisati lu ñu daw vekenti ni tam baray tax nga moy kon fo gisati bar rek dawal bu fa duggu mukk ndax bu fa dugge man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa dugge man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussel la ci baga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deudulé la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf lay xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nek njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sétlu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñuñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bërina xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaytum ëlëk dañu nu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulo bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la al-akhirah yalla dogal itam malaaka yi japp ko diko duma mu nekk ci fitna mom momu nekk al-akhirah da fay ñaanal ki nekk ci aduna ne ko mbon gi ma andu nak yow te nga duggal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk ci mu fi ci barap yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu baax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu baax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nekk aduna tay def lu baax te ñu daan bokk lu baax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yeliti yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu baax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bëpp xarit bo xamanteni yaangi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogou ci pecc xo lay muccu eul motax bëgg na mu xarit yu bon yoyu nga daw len dag len buri am mukk sen complexe lañu lay wax daru du ci deug waxi bakkan waxi neen la wax la yoo xamanteni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe buñu mëna amé bum tax mukk nga am sen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yoyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yoyu ñu lay wo kon bokku na ci li musul nit ki ci bakkar yoyu ba mu mëna tuup jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yoyu ñu ni biko jurum ñettel modi itlaf al muharramat al mawjuda inda waaw yu aram yi nga xamanteni yu aram yi nga xamanteni nak mo ngi ci sa keur nga yore ko te yu aram yoyu mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su deni da nga am dam yi ci sa keur waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam te dam yi itam baxul ñu ne jëlal lolu nga sanni ko su deni itam ay bouteelu sangara nga duy ci sa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demé ni film pour la nga yor ci sa keur te dem nga ba tuup jëlal cassette yoy yépp nga lak ko waaw su fekkenti ni itam dafa am ay statut yo xamanteni yang ko bayyi ci sa keur te statut baaxul ci biir keur mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yoy yépp baaxul da ngay indil nit ki ay tilim tilim ci biir keuram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa deltu gannaaw lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay efforam pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal joo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo mënoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévaluer te dund ba bariwul

mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkale ak Yalla. Motax yëneñu sallallahu alayhi wasallam daldi dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si daldi dellu ci waccu yëneñu sallallahu alayhi wasallam ni ko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla. Mune yëneñu sallallahu alayhi wasallam yow yëneñu Yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakar ne dal dang ma jappé comme ma'iz na nga doon jëflanté ak ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wante nak ma nglay jigal ni gignna ci Yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yéne ni ko dédét dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so démé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba Yalla dogal mu mucc dal di am doom dal di ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat demb la ko am yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhhabi fa ardi'ihi demal nga nampal ko ba mu fer su fere nga ñëw. Lepp yonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si waaye ndaw si itam mu ngi am pas-pas bu dëgër ci ne daal mooy na te itam ragal na ëllëg mbugalum Yàlla. Kon nag fokk rek atte bi Yàlla tëral moom mu jëbbal boppam Yàlla Yàlla atte ci moom na ko gënale ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu nguru pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na ba léegi sax mën naa lekk mburu. Bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw foosu di alghamiriya yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la mooy na boromam te mooy gi dëgg la. Yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar waaw ndax itam ki nga xamante ni dunu ko jur te jur ma jaarul yoon moom xale bi deful dara ki def dara kay mooy wuy jur yi waaye moom deful dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julit ñi pour mu yar ko. Ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal jullit ñi comme ni ko Yàlla santaane ñu koy sànni ay xeer xeer yi di dal ci bopp bi yi di dal ci yaram di ko sànni di ko sànni ndax ñoom jullit ñi koy sànni lañuy def ak jaamu Yàlla la moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu Yàlla la nga def nga xam ne kon kii def mu ngi appliqué ndigalu Yàlla te ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu Yàlla. Ñuy sànni ndaw si di ko sànni xeer yi di dal ci bopp bi bal ku ñuy wax benn sahaabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbaar ju rëy ci l'islam ku ne xam ko ci bu mbaar moom la ñu tuddee woon moom la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee woon Sayfullahi al-Masloul jaasi Yàlla juñu bocc ji ndax ni mu nekkee woon jàmbaaru xare moom xale dug na walit daa di jël benn xeer rëy daa di koy sànni ndaw si ci bopp dereet ji daa di tiis dal Khalid ibn Walid Khalid daal di rëbb ndaw si xas ko wax ko kaddu bu xaawaa ñàkk teggin tuuti. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yaram bu teey ba ca mbax nga ca xolam bu sell ba daal di wax Khalid ni ko mahlan ya Khalid.

modi waxtu suba mune cipp ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci limbi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba ci ngay jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko dé saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy ormal ñu ni jëlé nañ ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su déné bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñett yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la securite dara dula lal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ño fa nek all bu lendam itam nga tareli tudd fa yalla dana la sam ba dara dula fa lal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay ma neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fa yep mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rappi ba wayjur bu jube bu dom jube wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxle tiit neneen bo day jang suratu dukhan euleuk do tiit gogu neena dula dal nit ku tabarkal ngay nek ku nit ku pose ngay nek ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi almulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi beudeut malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoy nekk ay fitna neena bo day jang suratul mulk malaaka yoy do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa labtar ñune boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman waaw qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñune e nafiq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nago yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tuup genn ci kérok la ci yalla di genn ba set ci wicc jéggal la yeeram la bal la ba melni musul def ben bakkar kep ko xamanteni nak japp nga ne mas nga defal yalla dara ba naw ci sa jëf lul la nga def lu mu bari donte téméré at nga ko saxo jaamu xey ben bi se gis sa bop ci jaamu ga yalla soxlaatul ci la nga def dara te lolou mo dal iblis motax de ci liman lu nit ñi di war di ñaan la motax ñuy wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja suratul ikhlas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boko day jang day tax sa xol du am nafiq ak nafiq du nek ci sa xol te dañu wax ne nafiqi ëlëk yowmal khiyam ñuy gëna bon sax.

0: daraja ñoy gëna bon daraja yéfer yi nga xamanteni dañoo bañ yonent bi ba jakarlo ak mom ne ko bëgguñu la ndax nafiq mom dañ ne ko ray ray julit ku ko bayyi bayyi yéfer ñu ne nak kep koy jangal ikhlas ñu ne sa xol dana muccu ci ak nafiq kep ko xamne yaangi jang suratul falaq manam qul a'udhu birabbil falaq neena yalla dana la mussel neena ci pexem ñu añaan ni ñi lay añaané di la fexé bis bu nek pour yaxal so day jang suratul falaq yalla dana la mussel ci sen pexé ñu ni tam kep ko xamne yaangi jang suratul nas mu ni qul a'udhu birabbin nas neena jax jaxaluk shaytané mi nga xamanteni dañul di digal nit ñu lu bon neena dañ ci mucc ñi ne bokku na ci jaklé yi nga xamanteni fatiha amnako mu ne day ubbi buntu jiwi mom fatiha mu ne kon benn dogo ngi ni bo xamanteni nit ñi mëna koy jëfëndikoo pour yalla mëna leen ubbil seeni buntu yu mu ne képp ko xamne bëgg nga sey buntu yu ubbeeku neena na nga fexé ba bu wër wi déwé nga xamanteni manam bu wër wi téro ci wër wu bës fi nga xamanteni wër wi téruna neena nga commencé nak ci dimanche ji ci ñëk ngay commencé jang fatiha nga takale ko ak bismillahir rahmanir rahim ci dimanche ja boko day jang nak nang ko jang juroom ñaar fukki yoon moy 70 fois bisu alsine ba bu ñëwé 70 ci dang ci wañi fukk nga jang ko juroom benn fukk manam 60 marrat ci bisu alsine kon bo jange fatiha ci bisu dimanche ci dimanche bi ñëk ci wër nga jang ci juroom ñaar fukki fatiha altine ja yaangi jang juroom benn fukk talata talata ja bu ñëwé yaangi jang juroom fukk alarba ja bu ñëwé nga jang ñeen fukk bu alkhamis ji ñëwé nga jang fanwer su aljuma ji ñëwé nga jang ñaar fukk su samedi ji ñëwé nga jang fukk li su fekkenteni def nga ko yalla mën na la ubbil ay buntu yu ci dog bi nga xamanteni joxe nañ ko ñu ni itam bo bolé yi mu fi wax yépp so len bolé dana nek témèr ñu ne kon nak témèr bobu képp ko xamné sax nga diko jang par ndjel bu ndjel joté nga jang témèri fatiha ci waxtu ndjel né né itam dana tax yalla yombal sa wërsek té itam sa yépp sa mbir yépp mën nañu dox té do am ben choono mu né képp ko xamanteni itam bëgg nga mu nek benen dog bo xamanteni itam dañ ko jëfëndiko pour mëna ubbi buntu wërsëki ak itam mëna jappandal yi nga xamanteni dafa jafé won mu ne kep ko xamanteni bëgg nga yalla ubbil la buntu yiwi fatal la buntu ay neena na ngay jang fatiha ci limu yonenti yonenti nak 313 lañu kon jang fatiha ci limu 313 baxna amna sax ñu ne jang ko ginnu yoon manam nga fexé bu bis bu nek nga jang jooni fatih bu fekke mënuloko nga jooni bi nga sédélé ko ci ñetti fan wala nga sédélé ko ci juroomi fan wala nga sédélé ko ci juroom ñaari fan mune inshallah lu dugg rek yalla dañ la ci defal ak jappandal mune nak ak condition ko bokay jang nga yor japp sokoy jang itam nga djublu xibla te itam bo toge bay jang dog bi itam bu la dara empêche bul wax ak jabar bul wax ak dom bul wax ak kenn da ngay tok jang ko non rek mune itam bokku na ci njeriñu fatiha ñu ni kep ko xamne sax jël nga coton bu fekke da nga am la jam wala ñu gañ la mu nek nacc nacc nga jël ben coton jang ci fatiha juroom ñaari yoon tafliko ci taf ko ci gombe yalla fa la koy yamale day wër waye du graw mukk lolu itam e jak ak jagle la go xamanteni mu ngi ci bir fatiha ñu ne amna benen dog bo xamanteni itam mo ngi ni ci fatiha mën nañ ko jëfëndiko mu ne fatiha danen ko jang ci ginnaw bo julle suba ba pare man nga ko jang fanwéré yoon so julle tisbar ba pare man nga ko jang ñaar fukk yoon ak juroom so julle takusan ba pare man nga ko jang ñaar fukk so e yaangi sax ci jang fatiha ci ginnaw julli gu nek nga jang ko témèr yoon neena lolu mom dafa gaaw lol ci faj aaju ñu ne itam diko jang ci ginnaw julli suba nga jang ko ci harafam yi 125 nga jang ko ci harafam yi neena itam yalla dana la dimbali ci say aaju. ñune jëlé nañ ci Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirruhu man kanat lahu haaja falyaqra fatihata alkitab ba'da salati almaghrib muné jëlé nañ ci a Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi yalna yalla selal mbotam muné kep ko xamanteni amna aajo man nay jang fatihatul kitab ginaaw buñu julle timis ba pare ginaaw bi mu defé nafilam ba pare mu jang ko nak ci dogu ñeen fukk neena boko jangé ci dogu ñeen fukk yalla dana yombal sey bëgg bëgg ñu ne itam fatiha leg leg dana nek ki muné ndax kep ko xamné jang nga fatiha ci njapp nga jang ko juroom ñaari fan bu ci nek nga jang ko ci juroom ñaar fukk yoon neena nga tafliko ci ndox mu lap neena nga nan ko neena lolu mën na yok sa wërseuk mën na yok sa xam xam neena itam dana di jur ci nit ki du gawa faté ndax kon dafa melni dog bi mom baxna ci kep ko xamanteni xam xam sa yitté la mu melni wax na ne dogu ñeen fukk bi kep ko xamanteni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jangal dana delu ci ak jamm ñu ne itam kep ko xamanteni amna metit ci beutem wala mu am metit ci beñum mu faral di jang itam sar bi neena itam yalla dana ko ci defal sutura ci metit bobu ba yalla mëna ci def sutura du ag fo xamanteni mëna ko dépassé mu melni sar bi dafa ubbe ko ben harf bu am solo mudi batu alhamdu te alhamdu di cyant go xamanteni ken xamul numu toll ndax xewal yi nga xamanteni yalla defal nako jambi ci walu wergu yaramam ak jamm ji mu am ci bir kërëm am ko ci njabotam ak itam xel mi mu def ci mom ak valeur yi mu def ci mom yépp suñ ko xayma won nit ki mënu ko fay boromam te itam nit jaaxlena ci naka la mëna dello njukkal boromam ndax lu mu yëkëti rek pour jox ko boromam xépp ndax amul dara lu nit mëna yëkëti jox ko yalla lolu tollok li yalla def ci mom ci ay valeur amul fofu nit jaaxle fi yalla wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko so waxe alhamdulillahi rabbil alamin mune dana tollok lima la defal ci teranga kon lolu batay day wone ak mbaxuk yalla ci ñun ndax alhamdulillahi rabbil alamin yalla moñu ko jox xewali itam moñu ko jox kon lepp day delu ci mom kon alhamdu mbolem darajay cyant ak la ca lamb ci ay ngeeneel ak xewal yépp lillahi yalla mom mako mom mu melni itam batuk cyant yalla daf ko fonku nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say moromu nit parce que itam yalla waccagul fi ci aduna fajal kenn soxlam lu ne rek daf ko wutal app wutal ko intermédiaire wut itam fum koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fum koy jaarale xéewal yi fofu ko yalla di jaarale fofu itam lu ñu bëgg cyant gi doore fa commencé fofu motax ñu ne yalla bëgg na lool su defale xéewal jaamam jaam bi sant ko ba tax na wax na mom yalla ne xol leen sama jaam bele mom de mayna ko may go xamanteni kenn mënul dab xeymam neena mom itam mu jox ma valeur bo xamanteni kenn mënul dab xeymam te moy yalla dafa defal jaam bi xéewal jaam bi itam daali sant yalla cyant go xamanteni amul benn cyant bo xamanteni tollo nak mom kon mbokk yi fatihatul kitab xajagul bay jeex dañ ci wax tuuti liñ ci bayyi mom mo upp wante itam comme waxtu bi dafa jeex duñu mën rek ludul bayyi suñu mbokk al imam Moussa Gueye mu dugg ci waxtaan ak yeen sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop insha Allah ajmu bi di ñew dañu ñu dugg ak yeen ci waxtaanu yonent yalla Moussa alayhi salam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: mukki julit yi mukki deglu kat yi sen xarit ken soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wané na né mom julit la té ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dem ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara upp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay len ba tax na itam ngeen fexé ba roy len ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ len yenente bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax len yenente bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nek jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna Aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nek ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi Khadija bint Khuwaylid al Qurashiyya Khadija gis ngeen ni mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya moko jur gis na ne itam Khadija biko yonenti bi di tak mon ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak Khadija mon ko tak ci jek me takko ci njank gis na ne itam magena yonente bi fukki at ak juroom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak juroom Khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna Khadija genné aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax Sawdatu bintu Zam'a momitam mu bokku ci gir Quraysh kon mo Khadija ñoo bokku benn giir waye gis na ne Sawda mi mak la woon momitam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu Yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon Sakran ibn Amr Yalla nako Yalla gëreem Sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna Aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mat moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aïcha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom Aïcha mi wax ne ni Abu Bakr moko jur mom itam da nañu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yenen ti bi Aïcha rek lako mësa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum gu ko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam gërem bu ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Hafsa ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñu wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba nopi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yenen te bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñu ne mom sayon nak amon na jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te monona muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskin yi ndax yiwam dafa bari won ko tabe la won ñu ne nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñune amna ben serigne bu mag buñuy wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya difa dug nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam lu dul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Umm Salama mi. Ñu ne jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umm Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umm Salama. Ba mu ci jóge takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale, moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax ne ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme muy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal, li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax, su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash leen ko maye.
waye teewul nasikh yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak zainabu bintu jahshmi neke yalla lam ci beggon modi dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am darajeey donu la wanti zainabu bintu jahsh waxnen ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragalam yalla mom zainabu bintu jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci zainabu bintu jahsh tak na jigen ju ñi wax safiyatu bintu huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xaré len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yonnante bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yonnante bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yonnante bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonnante bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonnante bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na kenen mu joge ci safiya kon ñi tuddu safi ñepp ki modi sen turondo modi safiya ba mu ci joge mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonnante bi safiya mi nan ko yow de doomu yonnante nga sa baytax itam yonnante la yonnante tak la kon itam mom borom askan la won mom safiyatu bintu huyay ku amon askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonnante yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonnante yalla Musa topat askanam ci yonnante yalla Harun da nga gis ne yonnante yalla Musa day nek baytaxam yonnante yalla Haruna nek itam nigayam yonnante bi nek jëkëram kon liko yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonnante nga sa baytax yonnante la ne ko itam ap yonnante mo lay denc ndax mom yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ko amone diine la ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax Maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna Aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna Aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonentibi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna Aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak Maymuna kon ñi tuddu Maymuna ñepp mën nañ wax ne sen turando modi Maymuna mi Maymuna bintul harith mu ngi bok ci giir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom Maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yonent bi di tak kon yonent bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul Aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ko amone barké la fu masana genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ni mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi Ibrahim kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tudde ko domam ji mu gënona sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok ba mu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax neen ne jam la won Muqawqis manam ben bour bu nekkon Egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ciofelam bu mu am ci yonent bi nak takko mom Mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom Mariyatu mi mo jur dom ji yonent bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax ñi tuddu Rayana ki modi sen turando modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiza momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julli ni daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu toubé nak ci lako yonent bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

jek yalla motax yalla wax na ni inna ja'alna ash-shayatin awliya illa yu'minun wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'un yalla neena ñun de ñoo bayyi shaytané neena ñu and ak gañ nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman shaytané and ak yow shaytané and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé ba muy naan sangara waye amul conscience bu ko won ne ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpe te xamul ne shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won ne shaytané mo and ak mom

may doon ay dumananek mukk ay wo xamne ay dumananek ay bu fekke aljana ca top yiw dumane nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamne dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitne yamu nekke nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana top ca gannaaw lolu du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal nena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duunal jannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duuna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nañu ko jël ci yonent yi.

doon dundu fi ci kaw suuf, xolal nan Ibrahim. Taxan nanu, taxan mu bari taal, safara wu nga xam ne dang koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññ. Ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni moo ngi koy woote. Mu ne leen musiba wu safara wii xéewal la ci man, kon dugal leen ma ci moo gën, ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële. Te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la, kon nag safara wii jàmm la ci man. Loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ, te du tax mukk ñu saalit, ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dinga maam xéewal la ci ñoom, ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom, benn mbugal itam tollowul ak moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko mooñ. Moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey, te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu. Nitu yàlla yooyu yépp ñoom jàppoon nanu ne mbugal ci àdduna ak nu mbugal ma mën a coll, nee na boo ko comparé mbugalu alaxira nee na jàmm lay doon. Moo tax sayidna Aliou karamallahu wajhahu nee na wa kullu balaa'in duuna naari xafiya, bépp musiba nee na boo ko comparé safara rek nee na jàmm lay doon, musiba boobu day mujj nekk jàmm. Waaw, moo tax sàcc ba dafa sàcc, ñu koy dóor yu metti lool, benn góor romb ko artu ñu koy dóor ne leen bàyyi leen ko. Sàcc bi daw laxasu góor gi ne ko góor gi dimbali ma ndax ñu ngi may rey. Niki góor gi moom itam mbugal mu gën a metti dóor la yéene sàcc bi, daa di wax ñi ko doon dóor ne kii daal bu leen ko dóor xam ngeen ni ngeen koy def, da ngeen di jël ay pousse ngeen dugal ko ci diggante wee yi baaraam yi, pousse bu ne da ngeen koy bës ba mu jeex. Defe naa ni noonu moom mooy gën dóor yi te muy gën a metti ci moom. Sàcc bi ne gars yi dóor leen waaye góor gi moom andu sax xelam. Xam nga ne kon mbugal mi góor gi wax boo ko comparé dóor yi ay tane ci sàcc bi. Noonu itam la mbugalu àdduna boo ko tolleree ak boo ko comparé ak mbugalu alaxira, mbugalu alaxira mooy gën a metti lool, te moo di mbugalu safara wal iyaazu billah, yal nañ ci yàlla musal. Mu mel ni sayidna Ali continué na di waar doom yi ne leen yaa bani ji, yéen samay doom, cëpp koo xam ne gëstu ayibi boppam doy na ko gëstu ayibi keneen, nee na kooku dana mën a làmmiñam dana mën a mucc. Waaye bu fekkente ni yow gisuloo sa ayibi bopp lu dul ne rek bis bu nekk yaa ngi toppatoo ayibi nit ñi, diw la mu def yow lan nga def? Toppatool kay yow li nga def ndax jaadu na wala déet balaa ngaa toppatoo ayibi keneen? Moo tax mu ne kon nag na leen seen ayibi bopp doy ayibi ñeneen. Mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yedd, nee na kooku itam ko xam boppam la. Su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba, su fekkente ne yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci, nee na kenn du la yeb. Waaw, kenn du la yeb, waaye nag su fekkente ni nag la la yàlla jox da nga koo xeeb, ah nit ñi daneen la xeeb ndax da nga yóotulu ci loxoy nit ñi, te balaa caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la. Mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte wa man sàlla sayfal bax yëqutila bi yi, képp koo xam ne bocc na
jaasim bewte si sidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gassalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la boroma ci fanan neena kon nak bu len am yene bu ñew mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom ndax olof ñay neena yene nek la boroma ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xoti sa aw sa suturay mbokk waaw mo xam sa mbokk jull sa mbokk jullit la wala sa mbokk direct la nga xoti suturam neena itam yalla dana xoti sa suturay dom jeul na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xote ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xoti suturay moromam na ngeen suturalante ndax yeena bokk ben baye ba pare di jullit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nuko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbokk yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan jay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def beuri nako bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dhalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yegu ko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax wa man u'jiba bi ra'yihi dalla mune itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëm ñep mune itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey lu ci kaw nit ñi neena sax muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len set barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborante bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lan koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neewna neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba
muné nak képp ko xamné amul ak sam ci diiné di moytandiku li yalla téré di japp ci lamu diglé néna sa xol dana waw néna té ko xolam waw da fay dugg sawara kon na ngeen moytandiku néw kersa na ngeen moytandiku sawar lam yeen samay dom poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggine kon na ngeen fex ba am yar ak teggine ak jiko ju rafet nene itam foudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw nene kep ko xamne nena jël nga jiko ju rafet mudi sa and nena barab bo dem ñu teral la waye ken dula teddel mune yeen samay dom al afiyatu a'shartu ajda jam dal fukki xaj la jurom ñent yam nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel jurom ñent yam modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche gisna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal gi bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké te muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedanga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedanga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mune itam amul ben ram bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexé rek ba yow deng bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytaani duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo geuna meuna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu geuna rafet jam neena bu jam amul neena sutura yu bare dana xawé ko kon nak na ngeen fexa ba pinch yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi di yeugal ne ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choona neena modi war wayu fitna neena bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhim ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yu mu tagatu ak non kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limite yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan lugul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam bi ko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi da nañu gis ne kon li tax mak yi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi dila ci encourager bu la ci tané itam dila ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye beugna ku bax mune waye nak maangi daw and jek ñom ndax amana suma ande ak ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ram mo waaw nit ki mëna bax bax gum la ram mo wax ne né amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yang may romb te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis romb nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barki nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk man na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo ci mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi innal qarin bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut and neena nga wut nit ku jup ku bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andando kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandar gala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texel wa sabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu baña reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texé ba mukk motax Abu Yazid al-Bastami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biku jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi abubakar di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko mangi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddi diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yallu diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxé nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermane ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermane.

duguna safara te la tax mu dugg safara ben mous bu mu jappon don ko metital waw metital mous ma ba mous ma de e ndeke yalla mere nako ci lolou ba bi mu genné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tegon mous ma kon mu melni kon yirma de gi jël lena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako te mo am bakkan di dund e gis na ni tam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku amone yermande la ci julit ni ku amone yermande la itam ci rap yi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wonene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ni bax la ku khirun ci julit ni taxe ko xeron itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ni e lolou itam aya bi wanenako wal ashira an yakuna nafi'an lil khalq ni itam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mindeef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intu sallallahu alayhi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seen mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mune kep ko xamanteni fek nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena eulek yawmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jeri nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga wa aljana la ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni lel nga julit bo xif yalla dana la lel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko warafle ludul ba yalla eulek danako waddu ci yere aljana kon gis sa mbokku julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow miko def nenen def nga acte bo xamanteni wane nga fofu mandar gay ku nara taxe manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wane ne nit koku nitu aljana la waaw ndax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena euleuk yalla dan la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu Allah ta'ala min rahiqin makhthum mune mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitte wona di jox julit ñi ñuy naan waaw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitte wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waaw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye budé sangaram aljana nak mom yoy yep amu ci waaw mom dula mandil te itam dafa bax ci sa yaram mune kon kep ko xamanteni yitte wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune
man.

febar la yo xamanteni baxul ndax yonent bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan ha su jubo amul de buñu genné aduna de nañ ko recc ñom ñaar ñooñu motax yonent bi wax ne wax muaz ne ko mangi lay netli dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yep ci yow li len tek tank mo di lan muaz ne ko aha kay wax mako yonent bi ne ko tiil salamiñ dadi gënju lamiñam wu sel wa ne ko fexel ba salamiñ wi nga tiil ko sa bop waaw ah muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëlëk yalla daf ñu koy daf ñu ci top mu ne ko aha kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla la sa yaay yak ñak waxin la won wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonent bi ne ko xana xamul ni ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu leen fay duggal ndax yak bu ñuy yak deru nit jëw yu ñuy jëw e wax yi mborant yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xépp ëlëk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo leen fay duggal mu ni ko kon nak na nga gor gorlu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ku wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemiñ gi ngir rek baña wax wante legi grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jiwi kess la kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lamiñ bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nak soko moytandiko wul ëlëk ñi séni lamiñ di duggal safara ci ngay bok motax yenen tibi né ko wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar 'ala wujuhihim illa hasa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamiñ lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar al-wasiyatu ath-thalitha 'ashara mo di ndenkani fukel bi ak ñet yenenti sallallahu alayhi wasallam mo ko denk xet wi fi birril walidayn manam ci teral sa ñaari wayjuf yenenti sallallahu alayhi wasallam bëgg na lool ko teral ñaari wayjuram nax bo dello ci alquran da nga gis yalla di wax ne yeen julit ñi na ngeen ma jaamu nax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci domam motax ñu wax ne ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñoo mënu leen jëriñoo mukk nit ki mënu ta jëriñoo sëriñam mukk te fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñoo sa sëriñ wala ngay jëriñoo yalla fokk nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba noppi ndax ñoy base bi so leen sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa sëriñ lu mu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa kaw sëriñ waye bo jëlé sa kaw sa sëriñ tek ko ci sa kaw ñaari wayjur itam do mëna jëriñu sa sëriñ do mëna jëriñu itam yalla motax ñu jël ci abi hurayra ta muné jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qala ya rasulullah ma ahaqqu an-nasi bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk abi hurayra ta neena amon na ben way bu ñu won ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fu ñewé fekk na ma fa ñene deg na ko muy wax ak yonent bi nan ko yow yonent yalla bi
waaw nit ñi kan moo gën a yey ci ma ànd ak moom di jëflante ak moom jëflante bu rafet. Yonent bi ne ko sa yaay ji la jur moom nga war a gën a jëflante jëflante bu rafet. Mu ne ko waaw ginnaaw sama yaay kan laa ci war a teg. Mu ne ko sa yaay. Mu ne ko waaw dégg naa li nga wax ginnaaw sama yaay kan laa ci war a teg. Yonent bi ne ko sa yaay. Wax ko ko ba muy ñetti yoon waa ji continué waat di ko laaj mu soog ko wax ne ko sa baay. Kon de kay baay am na solo lool wante nag yonent bi moom yaay li jiital. Kon rafetalal ci sa yaay lool sokkee teg sa baay. Waaye nag waxin la ndax nit du ànd ak yaayam kon pour way juram bu góor. Ndax boo ko defee doo am barke. Boo ko defee doo am barke ñoom ñaar ñëpp nga war a teral. Waaye nag yërmande bi yaay di am ci doom xëy na daf ci dul fekk baay. Waaw xam na baay moom dina bëgg doomam lool fa mbëggeel yam. Ndax dañ ne bëgg gi wuy jur di bëgg doomam mbëggeel la goo xamante ni du mbëggeelu sago. Waaw xubbu tabiyi la mënul ñàkk wuy jur moom fokk mu bëgg doomam. Waaw xëy na kay ndey day gën a bëgg ak ni ndey itam di sonne ci doom ba tax na kon sa yaay moom na nga ko bëgg lool sa baay itam na nga ko bëgg lool. Seen na nga leen di bëggee nag na ëpp sax na nga bëggee say sëriñ. Waaw Sénégal ñoom dañu fonk sëriñ ba yaakaar nañ ne ku amul sëriñ moom baaxuloo. Waaw sëriñ nag du dara lu dul rek ka lay teg ca yoonu yàlla di la wax yàlla di la fàttali yàlla kooku muy sëriñ. Moo tax jëlee nañ ci riwaaya ya Aboubacrin Abu Hurayrata radiallahu anhu net li mu ne ya rasulallah man ahaq bi xusni sohba qala ummak thumma ummak thumma ummak thumma abouk thumma adnaak fa adnaak. Ñu ne ki beneen riwaaya la bi waa ji laajee yonent bi. Yonent bi daf ne ko sa yaay moo gën a jekk ci nga ànd ak moom. Mu wax ko ko ñetti yoon soo ko wax sa baay. Ne ko nag gannaaw sa baay nag seetal ñi la gën a jege ci say mbokk. Moo tax jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne raxima anfu raxima anfu raxima anfu man adraka abawayhi inda al kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadxul il janna. Yonent bi nee na woo naa toskare ki dund ak ñaari wayjuram ba ñu nekk mag. Nee na mu sàggan ba ñaari wayjuram gaañu ci kanamam te fekkul woon mu am seen ngërëm. Ndax boo amee sa ngërëmul wayjur fekkoon itam sa lislaam mat foog nga dugg àjjana. Dama am benn saxaab yi boo xamante ni ku baaxoon la ci julleeg woor ak def lu nekk waaye dafa sàggane woon ay wayjuram. Wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu laa ilaha illallah munu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla. Nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam. Loolu moo taxoon mënta tudd baatu séedé. Waaye ba ko yaayam baalee bakkaar boobu ba nga ko ko baalee ca la soog a mën a tudd baatu laa ilaha illallah. Nga xam ni kon fexe ba muy tindiku sa merum wayjur am na solo lool. Ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer bu kontaane ma kontaan. Waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla. Waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko sama doom du julli nga mere ko ci loolu. Sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu. Waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la kooku itam jaaduwul. Tabarakallahu mbokk yi loolu moo doon ndénkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem.